0: Akai wal mama ina buai seeking al panadia kursa page panabida da butano ngabania kayu kasar guest out tanu pasa na kai kula yao si rose yelo na kai yao mule pangalpanao topic nanu mina pawa sena kai second interview mi takarge mi panka o Frank Fayud because you know mule pa o climate change o dagamunuka especially you know in kedat narang alpania nui au lagal ngal pantawalo nu butur kai warna pa au lagal au mie itame mai pa warmo itia ipa buto ada pa au mie sina mai pa kawal kutuka mai lai mai pa ngal pan so ni kese pa kunia mule de kai aba kai au klei pal mamu au rose ilu na ngai bia tan rai topic kai na mule pse pa au mina pa wa
1: Laki me so mani ngal pal pal matanga dagi te tatabi ge gino. Apa pude mi ngal pal kukul mai ngal pal matanga dagi te tatabi ge gino. Eso ni be pa sisi Jenny ngal pangit ngal nam tora mi nabi mi gina ya sugul pa kai ba kuta pa. Mi kein ngal ngaban ya sugul mura ngal pa nao. Au igilil mai no especially au itang alpa au au kalau ko am bai ga va ma den dau de pan alpan ga ga ka wa wo zi pasai bai e yang uzu mulai apa ngat ga sam di nama e baba e muri wa ang alpan ngi betal wa du mal mur bua e kursi pagai apa pu de ya tona ti dai mura ta na ngur fa mi fu ngal ngapa ngai mura ka ita ngal pa mura ita mi zepu ngal pa nigi li mai no mava no a se ne bungu lai na ngat no ngai bi au au ku ku no ngada te ngai na ngapa na buruga ma si pu na ngat no ngak mu no pu da mi fwa no ngai pa sakar pu dai din ke ta ku ne ke de ta na mi ku ne ne ya u ma mi se zi ngapa ku kai man ke da kazi ma nin se o kazi mani na nga pa na se o buail fia imi wakar min kazi nui nan mani nga pa nui nga pa kai mu bai gai mis watal dadi ai me min buruga masi na se o kula nui mi but pata nui nan but pata nu na nu igilin mai pa se ta mura ngal pa na o buail fia na talamu sabi mi se se nga pokui kai mai ai sete sete biket ezena o uzo ngulai ga patana o mami funa tana keda o mami fukeda se ni kulai gi no se bi kulba pawa nanga ni se bi pawa nanga ni ki witanga ni ni se no win mit mani ni se bi sabi nanga i ka si zila para ma be gi amulai gi a ani ka si zila para puda mai gi a ni ka si zila para se si tamai gi a ni se bi pawa a se bi sabi ngalpan se ni keda ma se keda ina keda za keda alfa o but patan garkas u patan ayep kas but patan na nga pip kas ay mis mi kunye mure ya kami na ve pe gili manu na bal mi kunye na nu ala el kazi pa na but pati sa na tana mi jan al patan mi na nu kupai mi sa na bijaga amru brother anu na nu wau ala el kazi pa a se jinga pa ke gili na nu mi tumura kazi na nga patakeda nungu au tatiu la keda nungu agar kazi ngid na nui but patana nungi hilal mai pa ngid nui midi in mid manin keda nui mid aipulu nui balbe gina nui aipulu mai pa ai nga pa manin se pa pamle pa au buai pa nungu au aipi mai pa matanga da gitana mu pa se na bisa pas mai pa mulu pa kazi ya kita tadi ibu kes kerja gar kes kerja tamu kupai mid. Wala sensi lebih kiri main kita ni naga yadu me pananga. Ni taman nak kita naga. Aw ni nuza kita ni kursi pagis. Selalu naga pananga aw kui kui kalau tati naga yadu me pananga. Aw iban apa yadu me pananga. Ni kasa kursi pagi pa. Ina nabi gigi naga ngati madin ngapa gigi main uzu naga. Nati mai pukeda, mi keda ai mai pukeda, ma bega le yao mai pena, in ma bega pa dadia putis, mi se le bia kut pulgi ke ga se le ma bega ne yadu me. ngai muni keda mu ke la wa in mur fai keda la nga ngal fal pa keda ngi ma mu na kursi pa ngi sino ka ro bal ta yan ani se pa na nu wa nu a fu wa ta ka a ta ti wa kai pa ku to wa kai pa ngi da o to na ti dan ke da nu ke mi ku ne se na bi an ku sa ta na na ya gi a si mi na se na mut ma nin keda ni be pa ya pa keda mu la gi ke se ngi ya pa mai gi a ta na ka se na bi ke za wa na ngi be pa so ngi mu la ga se ke ngi ke mi ku ne ya na mu le pa Seni kita kuni ena ni apa pudi saramul pa ni dia somani tam pa ni urapi saram tanamunia ni lak mulis lak tam pa apa pudi beb kiri ina mit keda ina keda balbeginga jadi igili ma ngapa mura buta pata ngap seji ni ilu ngapa mura ina mi ngal pangalagas ngapa foundation ngal pan mabegal ngal pangalagas ngapa ni kupai ngalagas sarsipa apa sedo mani nang inu mura gigi ngara pura mengi ngala gia sedo bisa tana nui balbe tida ipsa isi taman ngurpan nui mabai wara pangal ngal pan sedo kere ngida kazi priban ngita sike ngurai gal se ngal pan kawan wadal kata kunye kete sedo inu ngal pan au inu bi au kazi taridai kazi pribai Nui kai ngal pan market juga mi la mi tumai pagi ngau gamul nga kita mai pagi kita tanah kimi kita mu sabi nui wana kita nak kai nui cera bi aw sabi ke ngal pan kai aw in mi tumai pagi kita kukuni dia pagi kita in mi na sabi tanah mun kau mu bay gau in kita kaji mi guna mai pananga angit tak kai guna kalau kita ingin mu mazau ina mi ayai mai di ngapa aw komiti market terai pa Kita sama dengan kita, ngaji sama patah itu mifau. Kita almost over, kita 35 watal. Ngin patah itu, kita kunya kita patah itu. Kita ini agar kita imau ini kasam gan kaji mai ginga, kaji pui bay ginga, kaji pui bay penangau. Aw ini misapa? Aw mama nu pui ban. Ngina iap kaji nangau, ngin buai nguna karaitaris nangau, war buai penang pagan nangau. Get that to miss Kedanga Talana. Need Kunia Wanan or a mabe in Wai Musen of Shelby Boot. Need a good mataman. When Ketakuni in Midwap, Mila or Ketataram Marka Yang could do adoption. Serebizangi Atapi Dimitri Kedalam setting it amun Gangamun by Goyang Kuru in Angimunanga. Name in Kazi Pibay Panamaman. Kulai gigi nuna ngusu mulai ke pangat ngana nanga ngai na kursi pagi pun mulai keda mai paru ngat kasampo. Gitu cerunin kaji nanu inan priban nanga cerunin apa ikapai bu keda kunye keda ngike mulai ginga cerunin buai ngike mulai ginga ngitke wala cerunin apisi atu itai ginga keda mulis keda. Lawan cerunin seu dengan kaji cerunin keda mati keda keda minat sogom lawan. Because seta bigi gua sabil nanga Tara mina kagura rida mail. Ngal pamurong ulay ka. Sila bisabi na nga. Nuin wasa palay ginga. Sila nuin kasakit nga patigin nuin nuin mid may parung. Or femi puta na kulban ba yung ngal pan. Kalam seji nga pa nuin mulupa. Mulupa nga pa yun mid may parung. Kung siya pinakaibi na ngal pan may quick. Pa watu na liyaway pa kada mina migina rapizin. Dari mabigal ma mina ulay ka lao nga. But selain itu kita, misalnya ngalpa, kita ngalpa kan, ulai kan ngalpa selain murpa ya, mantan murpa. But lakunya kita sekarang apa kaji teridai, udah gampang. Selain itu nara naga, selain ngai mulai makan ni apa ikapa ibu ini mulai gini siapa kaji kita ini ngalaga siapa apa. Nui nak kasih pada selain buai nu, sehingga nui kai mula nu bikin gini naga. Ngau gamu mau bagi gawau sabi, mula zapun ngalpa ulai kan tamun peba. Ni zapalan sena tanamun, bagel kai tanamamu mina seisi taman kukuni dan keda wain keda. Kalam seu degamun nang sena bidegamun nang alpa kalam keda madi keda awa. Ina balun kaji bal keda wata nangai misda alpa nun yadu turan nungu nanu na wata lai memit. Alpa nun yadu turan sena keda nunga pengalaga zmabai. Mata nubia kaya anabia mepa. So sena wala nun alpa nin miai. Waraza sen data sekali ngapa na nui berkabar kepuidis na awin waza nui ngapa sen bokat zainamid madin ka afon kazi wa bokat zaga sampa Kaisi na mina bikin ang apin midi may di na mura zapul. Alpa mura ulay ka tabi giri may mo. Kain hotel zapul. Seki adia. Sera bisa pun ulay ng ina o dat pala may ay man sera bisabi. Ni yaw in midi misi. Ni rapiz. Ni di na midi may kira na. So sera bisa pun ulay ni rapiz na. Ni kita no kalaw ng apon ni buhay mam dat pala mis. Dat pala mis kita kunya kita awa. Ni mi pa kita mulema. Ni bigina sera yata kamay uzari sera oki. Sera yuka mi bigil may nu keda ng alpan. Mulai ke pemata kita, ni ngana nu mai pakai dah. Ni nang ama baik kerawai kita, ni mesti kita wah. Ngaji siapa uzari, siapa amal pas, siapa ngibat waktu amnga apa tadi, kahat bebat. Ngaji apa tahu, ngaji kursi pakai. Bi ngaji ngaji mungkin nak kerawai, kau ngaji aw nabi aw aw ina bisu pun nabi sabi. Pasai ke ay pulu maya. One example ngat mai pa ama ya baba ya popu ya ka ya ngana ngai na nga o ura pi puna nga tana kede ya uma mi pa baba ya keda intana nui na nga o ya na nga nada mi fa na nga dai bradara pa tana mu ya keda ngadi tana taka mi fa nge tana na ya uma mi pa sena bisa na puda mi pa pa sedo kini kuiku tana mga na kuiku ikina nga ngawal sepal niyam sepal bikupay nuke da mata pala ke kule ya mule ampo nui long tana neta man ngapa ina tana na ngapa kutai na pataya na nga wasena bi buai na nga tana kaso kursi pagi mi seta kursi pagi mi pa nga tana sepa teta na yada ipuda mi fa teta bi gigi yada in mi kuni yadu meba wala kai tana dadi tana mune keda maigi nga dadi ipuda mi na tana keda mamen keda lagi asing ikut mau kita mula mina sawa melawa. Seno kita nak ugai pun kita seno nang tanah na lagi asing mitu nara nang mitu nara. Tanah mulfanan sanis manin kunia kita. But pudan tam kita wa ni tamu ke ngapi amle. Tanah nang apa seno biar tam boil biden. Tanah muni deh ngapa mama kini garmit ingarmit kita. Kutau kita sesepa kita sini masa kutau yang wakai ngai kai kikulai mulema. Tada keda umami po wao, baba ya, ama ya. Ni mabay ka po kursi pagi, sena kutaw wao yang kudu. Kutaw voice. Na mikunya. Sena kay ngibe pa nginu ansa seizi nga pa may pa ngike ngulay kira ngike mit kay na mulay pa. Ngit kalam po dami. But sena visa na ngit wana antana mo pa na kalalunu yung apa sakar po dis. Sakar na po dis na nga ngit kalalunu wao ay manuin. Sena mikunya ya. Sena bi keda tala mo mura buway yao. Itamid me main sana biketa sofia mabek pasi ya mulai ki ha mabek keda mai ki ha angi beke na mabek ya kena war waket ma nga pe ni ya gi ni pa a sel mi no kuku bai nga pa na mi na ga pe ni pe ka mi ni ke ke zi no ku fai ni mulis keda muli ka nga pa ngat ke zi ni ya wai pe ni be mi ki na sel nga pa se wa ga yang ku do me pa inu keda ku ni ngal pa ni gi ni nga wa ngu zu fai pa keda maybe setan ngaya na sa kursi pagi betabi keza betabi kutapa na nga wala ngulay gal sa ina nga nga pa ina keda tonal gasa bina nabi tukui pa ya nanu tonal na nga inu keda kunya ngalpa nigili nga wanguzo ngulfay pa keda maybe setan ngaya na sa kursi pagi betabi keza betabi kutapa na nga wala ngulay gal sa ina nga nga pa ina keda tonal gasa bina nabi tukui pa ya nanu tonal na nga